0: era ngeno.
1: Yorecho kawala yugeira polisi mbitundu bya Kampala ne Miriano. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo etandise bikwekweto kubatundira emmotoka ku mabbali g'enguudo mbitundu bya Kyambogo Banda Nakawa bweyogerere n'okweyongerayo. Kwekweto bino babikoze nga bayambibwako poliisi era nga yezze n'ebimotoka ebitikka emmotoka endala kosa n'ebirala nga bize bisima okulamba ensala ez'embalama z'oluguudo bwe zirina okukoma. Vicencio Kisiriko ye munafa alondodde emboozi eno.
2: Ekikwekweto kino ekyatandikidde mu bitundu by'e Nakawa kwe twogerera nga kituuse wano e Kyambogo awali ebibanda by'emmotoka ebimanyikiddwa ennyo era nga mu kitundu kino balagiddwa bonna abaali bakyesigiikiriza okuggyawo emmotoka zaabwe. Kirakindi poliisi n'ab'ebyokwerinda abazze nga bayambako Ministry ya Works and Transport kubanga emmotoka zino bazisitula ne bazitwala olw'ebyokwerinda bye batadde wano ebingi ddala. Waliwo ensalosalo eziteereddwawo tractor bwe zenga ezitema nga eziraga ngaera gamba bantu wana batundira emmotoka okubanga ne bazisukka okweyongera ku kkubo nga n'ebipimo biri mu kukolebwa nga tegezeddwako aba Ministry ya Works and Transport nti aba bakolera okumpi n'oluguudo balina okakasa nti batuuka mu mita 26 n'ekitundu ku buli ludda nga n'olwekyo obugazi bw'oluguudo gatako road reserve kiba kitegeeza luli mu mita 53 nambirira. Kigenda mu maaso ekirala kwe kuba nti ab'ebyokwerinda badde basanze akaseera akazibu oluvannyuma lw'abamu ku bagoba oba batuuze emmotoka wano kubanga badde batandise okubanga bawanyisiganya nabo era nga ekikwekweto kino ekitaliza abamu ku bo bwe bakwatiddwa ne bateekebwa kabangali ne batwalibwa. Obulimu kukyagenda mu maaso era nga poliisi n'amagye nga bayambako military police bayambako ekitongole kino ekya Ministry y'ebyentambula okubanga banyikiza ekibaleese wano ku ground nga bwe kyetegereza omulimu okutambula n'okubategeeza ebinaafa mu kitundu kino. Nze Kisiriko Vincent wano e Kyambogo mu Kampala.
1: Abayizi mpaina mukasanvu musanvu musanvu mubana uwe yewe nga batu yena zikala bali mbigezo bya misomo gy'emikono wansi w'enteeka katika Uganda Vocational and Technical Career Assessment Board kwetu ole gwanga lyonna. Bigezo bino bya bya mwezi gw'okutaano n'ogw'omukaaga. Mukasaba wansi Uganda Vocational and Technical Career Assessment Board Dr. Wilfred Nahamya agambye nti wabaddewo abatuula ebigezo bino wabadde okweyongera ku muwendo gw'abatuula ebigezo bino bw'ogeregana bwekyali omwaka oguwedde ate nga kuno kuliko n'abaatikirwa edda zi digiri ne zi diploma matendekero ga Gulu University naye ne bakoma ate okudduukira empapula zino ez'obukugu bwe beetaaza okukola emirimu. Nahamya agamba nti ebigezo bino bituuddwa mu bifo 1542 okwetoola eggwanga lyonna n'asaba abiddukanya basseewo buli byetaagisa. Juli Jali ya Nassaza atwala ebyokuteekateeka ebisomesebwa mu kitongole kino. Nsonga zino yazitadde mu Luganda.
3: Tusindise ne ba scouts bitaano abagenda tuyambako okulaba nti ebibuuzo bino bikolebwa nga tebiri mu kubbira okusinziira ku tteeka lyekyatuwa mu section 11 ne 18 okusinziira ku bino abbye ebibuuzo. Tuweerezaayo n'abagenda okugezesa ebibuuzo abantu 12,000 abagenda okuyambako okulaba nti batuwa makisi z'abana abaana nga bwe bakola ebibuuzo. Tukubiriza abakulu b'amasomero okuteeka registers abana ku notes boards n'okubabuulirira okulaba nti beewala okwetaba mu kubbira ebibuuzo.
1: Mbyemisanyi abaddukanya Uganda Premier League bakyusizaamu kokubudde mipiira ebiri okuli ogwa URFC ne KCFC ssaako ogwa Express FC ne Lugazi egina okuzanyibwa enkya. Mpira gino kati yako ogwa URFC ne KCC gwa kuzanyibwa ku saawa 10 ezaakawungeezi ate ogwa Express FC ne Lugazi uzanyibwa ku saawa 1 eyaakawungeezi. Gino gibadde gya kuzanyibwa ku saawa 11 ne saawa 2 ez'ekiro. Tugenda kudda ku nnana mu Lungereza gege saawa eno olina ffe ku kyenda Radio 1.
4: That was the news on Radio 1.